بما

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

Thank you.

فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل كلامي راشدا مرشدا وفكرتي نبير وقلبي أرشدا. بوكي جلتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغلين دي نيو ci gën gaa rafet aw nuyoo mu ñu di ñaanal jullit yépp jàmm, waaye itam di ko sàkku ci ñoom, di jiite ci nuyoo beeg ziyaara bi xalifatu am di tahifatil muridia a cheikh mohammedin il muntaha, di ñaan suñu borom mu guddal aw fanam gannaar wëri wii mu yéene ci liggéey maam ju tedd yi cheikhul xadim cheikh mandu bamba xadimu rasul mu defe ko nu kawe njortam ak mboolem julit mu ko yéene. Di nuyu bu baax a baax a baax borom barab bi Serigne Abdou Samad ak ñi féete ci liggéey bi ci njiitli Serigne Mor Mbaye ak ñim ko àndal ñëpp. Di leen ndokkeel ak baalu àq ci bés bu tedd wi ñu génn muy Eidul Adha, di feet ci julit ñëpp, di ñaan suñu borom yàlla bu ma nekk suñ mujjanteelug julli. Waaye noonu itam fukki fan yi ko jiitu doon fukki fan yi ñaan ak njéggal saa borom ci mboolem umma bi, yàlla na suñu borom jigg suñu ay rëcc-rëcc. Di leen ziyaara bu baax a baax a baax. Noonu ngeen ko xamee saa su nekk ñu ànd ak yéen seen rajo bi di Asama DFM 102.9, nekk fii ci Touba 28 Dianok Serigne Moxtala moom Serigne Fallou. Ñu di seq ak yéen jotaay yi saa su waxtu bi jotee ci ak laayante biir ak soññeeg fàttalente suñu diggante, ndax fàttali day jariñ ab jullit. Fa tabaraka rahman u mel ni jotaay bee weesu dikkoon nañu ci taxawaayab jigéen ñi ci niñ mel ci réseau yi muy jumtukaay xarale yi nga xam ni jamono dañu koo juugal, waaye mu bokk ci majalisa sa xaaw yi Serigne Touba Cheikh Mandu Bamba waxoon, te waxoon ndaw lu nekk mu fexe ba welas ci ba mucc ci, ndax li ci nekk yépp masiba naaru lay rekk la. Waaye liñ ci doon suggéré mooy saa su bëggee yàq ab umma yàqal jigéen ña, saa su bëggee defar ab umma defaral jigéen ña. Ñu gis ni nag réseau yi ak yàq rek la jubteel, te ci jigéen ñi la ko jëmale. Ñu dikkoon ci nag tey nag jotaay tey bi ñu bëgg ko tënk rek ci lii nga xam ne moo di dëkkandoo xàq yi ci nekk yépp, naka lañ war a dundee ak suñu ay dëkkandoo. Muamala xasana bi, waaye moytu di leen lor, moytu di leen tooñ, moytu di yàq seen alal, waaye fexe ba suñu dëkkandoo yi mucc ci suñu làmmañ ayibi bët ak ayibi lépp. Mbokk mi, bu ñu nee dëkkandoo, yonente bi alayhi salatu wasalaam am lum ñu ci wax. Liman kaana yuminu billahi wa yawmil axir fala yuzi jaarahu. Ci beneen xadis mu wax ni képp ku gëm yàlla gëm yonente bi alayhi salatu wasalaam bu mu lor dëkkandoom. Waaye mu waxaat ci beneen xadis ni ku gëm yàlla gëm yonente bi na rafetal jëm ci dëkkandoom. Mbokk yi, kan mooy dëkkandoo? Dëkkandoo ñu mën ko xaaj ci ñetti ponk, waaye mu yaatu lool te daan ci dikk ci ay tem yu fasantikoo. Dëkkandoo mën nañ koo misaal ci ki nga bokkal deret, dees na ko xiyaas ci ki nga bokkal diine, nderam bokkuleen deret. Waaye ki nga bokkulul diine bokkoog moom deret it, mu bokk ci yeneen diine sa dëkkandoo la. Mbokk yi, ba ca male yi ñu dëkkal suñu ay dëkkandoo lañ. Waaye xabla kulisa in ndekki am na ñaari dëkkandoo yoo xam ni nu ngeeg ñun saa su nekk, te duñ taqoo ak ñun guddi ak bëccëg, suba ak ngoon. Lu ñu def du leen moy, te ñu ngi ni jàkk seen ay gett ci ñoom, muy ñaari malaika yi, muy ñaar ñoo xam ni ci ndigali yàlla la nekk ci suñu jëm bi.
li ñuy jëf ñu ngi koy gis di ko rendre compte borom bi, suñ ay rëcc-rëcc ñu ngi koy gis di ko rendre compte borom bi. Kon ñooñu ñooy suñ ay dëkkandoo yu jëkk. Ñooñu naka ngay dunde ak ñoom ba mën a am ndam ëllëg ci yàlla, mooy di def lu defu way itam di wax lu waxu. Ndax malaika ku ne xam na ni mission bi mu chargé wu, bant du ci damm, xat du ci moy, ndax ñoom ay ñu dégg ndigal lañu. Ñoom xalaatuñ ni nit ki sañaa tooñ borom bi, ndax dimension bi ñu toll. La yakuluna wa la yashrabun wa la yanamun wa hum abadun mukarramun la ya'shuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Suñ ñaari dëkkandoo yooyu nga xam nag ñi ngi ci suñ ay mbagg, di muraahiba, di ñu surveye, nga jéggi sa ay tànk jëm ci barab boo xam ni ak njub yóbbuwu la fa, ba nga àggee waxoo fa ak njub, jëfoo fa ak njub, ñu note, yóbbul ko yàlla. Kii la topp ci jëf ju baax ji nga nekkee, bi nga yewoo min tuluu alfajri ila gurubi sams, ci li nga nekk lépp ay xasanaat la, moom bubu lépp yóbbul borom bi. Ñooñee ku ci nekk am nga àq bu la war ci moom, mooy ku ci nekk lay mission ci moom. Bu dee kii jël aw ayib muslul muculul di def aw ayib, bu dee kii jël ak mbaax saxal ci ak mbaax ngir sa téere jëf bu këllëg mën a fees dell ak ay tuyaaba. Waaye ima bu dee nii ñu dëkkal ci daaru dunia, te suñu yaay Aïssa nettali woon ñu naka lañu mën a xaymaa suñu ay dëkkandoo fu ñu toll ci ñun. Ñeen fukki buntu kër ci li la wër ci sa maghrib, ñeen fukki buntu kër ci sa ndejoor, ñeen fukki buntu kër ci sa càmmañ, ba li la wër daj. Ndeki sax ëpp na loole, frontières yi ñu jéggantel suñu ay dëkkandoo lañ. Ba boo seetloo bu tiis wala musiba wala mushkila amee ci seen dëkk yooyee, te am lu doon jógee ci ñoom di ñëw ci ñun, da ngay gis jeexintal bi ci suñu dëkk yi. Kon nekk suñu ay dëkkandoo lañ. Waaye bu gisee ñu séparé ko ci ñetti xaaj wala ñeent, bi ci jëkk mooy dëkkandoo bi nga bokkal deret. Ima da ngeen a bokk waajur, imma seen i waajuro bokk, waaye bokk ngeen bokkum deret rek. Lan moo war ci yéen mooy al ihsan, mooy rafetal. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na Jibril daf ko doon dénk ci dëkkandoo ba mu foog ni moom bu faatoo dëkkandoo daf koy doon. Loolu lan lañ ci mën a déggee ndeke? Rafetal gu doy sëkk, waaye dimbalante ci alal gu doy sëkk, kaddu yi jóge ci seen diggante mën a sell, waaye tam bañ ko lor, bañ ko ëyibal, bañ ko fitnaal, bañ ko yàqal alalam, waaye bañ ko yàqal ab deram. Bu ñu nee dëkkandoo ci deret, mbokk yi fa tabaarakallaa, mu mel ni gis nañ ni danu doon wax naa mbokk alalu yàlla la. Ñu war di joxe kóllare digganteeg suñu mbokk yi, ba ëllëg bu ñu suñu borom laajee naka lañ ko sàmmi woon ñu mën koo leeral. Waaye buñ demee ba ay bokk bëgg noonoo, ay bokk mënatunoo daje ci jàmm, ay bokk mënatuñoo seq teranga, loolu aqi dëkkandoo ci ñaari deret yi ndax dooti na fa feeñ. Bu ñu demee ba nit ki sañ a yàq mbokkam, wala mu toog fuñ koy yàqee muy apprécier ñooñe koy yàq te muy deretam, ak lu deret ja sori sori ak lum jege jege. Te yonente bi alayhi salatu wasalaam diggaloon nañu dee leen dimbali seen mbokki jullit yi ci buñ ko tooñee bu tooñee. Naka nga koy dimbali ci bu tooñee buñ ko tooñee? Bu tooñee nga xamal ko ni ko yaa tooñ, loolu ndimbal la. Waaye naka lañuy dimbalee suñ mbokki deret yi?
moy mbok gi ñu rabbu ko ñu nosu def iño fe la force di dorando di xatchando xamni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñuko digal ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wa 'udwan de len dimbalante ci ak mbax ak ko ragal yalla waye bu len di dimbalante ci ak mbon ak ko nono ko ndax mbokk mi yow mu dekk ak sa doomu bay war ngeena nono ba leg legi seytane boole len ba ngeen ag ci boole sen ay doole di xex wala ngeen di xecio ba seytane man len ngeen ag ci yoon wallay lo rafetul ci ay bokk legi da nga dan dugg ci keri bu jekkon mak ñi ay eut yu mak lay doon waye gennu kaddu rek fi am moy kilifa gi do xamé doomi di wak doomi samba rafetel ki ba ku ci nek di jëlu tour di jox sa morom liñ ci jublu moy boole njabot gi da nga jomba xass sa mbokk mi ndax dooma ma ngay daggu sa eut wala doomam sa doom tak nako wala tudina sa dom lolou liñ ci djiblu won moy ben wax bu ñaaw baña joggi ci ñaari famille ku ci ne di am loy xolé sa morom waye fi ñu tollu gis na ni famille patas njabot gep fo yoyu ñepp jaxaso waye ndeke samuñu akida kendo ji nga xamni ya mo bokk deret te buñu xolé hadith biñu jital yunus bi alayhi salatu wasallam wax ko ñaar yim ko lay tay dañ ko gëm yalla ah lan moy gëm yalla lan moy dayob gëm yalla waye yamu ci muniko nga gëm yonentibi gëm bis penc li dal moy li ci tap moy bu lor sa dekkendo kon ne ke dekkendo yi ñu bokal deret ima nday ima bay imma ay doomu nday imma waye dereta nga ca ñaari digeunte yoyé la ca war rek moy jëf ju rafet la ca war rek moy ñuy ragante ay ginnaw ci deug la ca war rek moy ñuy bokku suñu alal la ca war rek moy ñuy dimbulenté waye budé dekkendo bi nga xamni du mbokum deret waye ñu bokku diiné ko ké nak ci nga wara mëna gorgorlu ndax yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala moni julit yépp ay bokk lañ waye delu wax ni antazimu bihablillahi jami'an wala tafarrahu ne ngeen ngoy ci bu mukk yalla gi waye bu len tekkaliko mukk kon dekkendo bi nga xamni du sa deret waye yene bokk diine yene bokk yonnati bi alayhi salatu wassalam yene bokk tere bocc ci yene muy alquran lan mo war sa digeunte ak mum deug deug bagn la dalon jëm ji faatu won ñu ñew ci yonenti bi niko diw de genn na aduna waye ku mënon julli la ku mënon wor la ku mënon nat azaka la waye de julit ñu muccu ñu won ci aw lamañam ci ay wax ju bon yonenti bi ni yeeno ko gënta ma nga sawara ndeke lo bari bari bari ay julli lo bari bari ay wor te sa mbokki julliti muccu ñu ci saw lamañ ci ayib wala sa doole wala sa kaddu lolé day am lu mi yaq bokku ne ci mbokum jullit bi nga dekkal ci ben koñ yow yalla mané la gan am nga lo man sante ko yalla ñi nga dekkal xeyna seenu am demé wut nonu da fay yell ci yow nga sam akki dekkandom ci dundin wowe mo xam na leg da ngay bëgg di tabax wala nga garé sa auto ci buntu bo xamné wala nga jël suuf ci mbéddi ya ba kenn mënu ci jaar wala nga yor ay rabbi all wala ay bayima enfon yo xamné man na lor sa doomi dekkendo yoyé nga def ko ci ab sañ japp ni li ngay def yoon la wala li alquran di bax khasida limi bax nga dekk ko xamné tawat na xamone law na guddi xamone wul beccëk nga yok ko bum seus li ngay def li ngay deglu lu bax la wa yaangi lor su mbokum dekk ndo me nga xamni aw metti la fanano
noni itam ni ñi tabaxé leg legi ni ma waxé rek yalla mané la gan nga yëkëti rek di yëkëti di tektégal di yëkëti amana ki ci sa souf yang koy neub air bi nga xamné warna ko dund warna ko noy ta sa tabax yu metti moko tek mbokk yi nax ñi ngi sét lolu bokku na ci cin yi ñam yi ñi toggu bu la léré ni mënul matalé wala mënul ag ci sa dëkk ndoy amna warma jolen mëna jox ba xet gi du len xéñ kon mbokki dëkk ndo dafa dis olof am num ko tekké dëkk ndo jamma ci gën way tam nit ni tay garabam te li tax rafetal sa digënté ak sa mbokum julit am solo ci dëkk ndo moy li yalla wax way ñun julit ñepp ay bokk lañ kon buñu takaliko mukk way tam buñu réro mukk ci jëf yi nga xamni ñu koy jëf buñu bëggé tënku ci diiné l'islam waye bëgg dundal dëkk ndo ni ñu ko yëneenti ba ali sallallahu alayhi wasallam digëlé nañu xol wa lansar ak al muhajirun bi sa borom digëlé ngir ñu gadda ya makkah al mukarrama jam madinatu munawwara wa makkah biñu fa joggé ñom lañu wax al muhajirun wa lansar ñoy wa madinatu munawwara biñu ñew ñew ci dëkk bo xamul ña nga fa fekk rek la wara dalal waye ñu gis wa lansar ni ñu accueillire ñoñ wowe genn seen kër yi ñu yor ñaari soxna joxe benn bi ñu partager seen ay alal loolu moy misalu julit ak mbokkum julit mo xamne ay dëkk ndolan waye fi jamono tollu mu melni julit ñi dañuy ëppalante doole dañuy neewulante doole ci ki nga tané nga diko bundu xatal diko wone ko li la mané wa ndax mbokki mi bula yalla wone wonon lim la mané ak lim la ëppé doole ndax dina gën ci yow bula yalla suturalé ci biiru fami wala ci biiru askan waxula ngir nga note len ci sa am am bobé waxula ngir nga note len ci sa mën mën bobé ab jangat bu reey la moy dimbali len ta yalla rek tax waye bokku na ci akki dekkendo bi nga xamni du deret waye yene bokku diine moy nga koy samal ab deram bul ko jew bul ko xass bul ko ngagni bul ko saboté bul yaq alalam bul ko ayibal bari wana nit ku ñu yaq bam yaqku yaxet te xamul sax kiko yaq kim deuk rek ka jaar fofa ñu tuddu diw rek ngeni xana du diw mom de nangam ak nangam ak nangam ñoñu gëm la ndax yena deuk wallahi taxamoko ab deram di yaqku ba mom mu am kex sa genn ci biti te du xam lum def te borom bi subhanahu wa ta'ala terañu gessu lu ñu tonté bodanté jëwënté ba samp ci ab laaj ayuhibbu ahadukum an yakula lahma aqihi mayitan fakereftum waw ndax yeen kenn ci yeen dina bëgg mbokam faatu rek ñu ñew jël niw bi jox ko niku kay rek nga ñew dag ci xewlu waw lool de xel nanguko da ngay daal di bañ mune waw jëw nak non la mel yow mi dekk ak sab dekk ndo xamalo ko dara di genn di yaq ab daram rek bu mu jum mo xat lool ci gox bobé xat lol ci pinj momé ta dara waralu ko ludul yow mi di yaq abdara waye fexé ba sey dekkendo muccu ci yaq sen alal yaq alal sa dekkendo aqla juray waye fexé ba sen ay goné kenn du ci lor sa morom mutax mbokki dekkendo xeb nañ ko waye saxtu yu diis ci nek ndax aq dafa sew man nga def nit ki aq jum yegul do yegut yow fekk def nga ko aq jo xamne bu lako balul suñ borom du lako bal ndax da fay setan ci to ñi ne suñu digeentek suñu mbokki juliti li nga sekk ak yalla ci sa digeentek mom boko deglo mu jegal la waye li nga togn soxnaaram wala li nga togn nday nangam mom ci mom rek nga wara dem jegulul koko mu jegal la kon nañu xalaat bu baax muamale yi ñi def jëflante yi ñi jëflantek suñu dekkendo yi nga xamni du dekkendo deret way dekkendo diine la pass pass
bokku na ci rafetal gi ba tay ñuy ndokolantente bo dekk ak nit mu am tiis demal nga massawuko bo amé banex demal nga ndokolé ko jangal nañu sax ni sa dekkendo bo amé ku wañé ko ci mom yow yeen ñim dekkal yeena wara togg ay ñam diko yobbu ci barab bobé waye melne ni sens contraire bi lañu gis bu nit ki fatulé da ngay gis ni juroom ñetti fan wala fukki fan ak nangam mom moy togg di togalel wa koñ bëpp té dédét mom ci aw naqar la né yow midib dekkendom ya wara togg ay ñam diko yobbu fofé nga xamné fa la nit ka wañé ko kon yu sew la yo xamné war nañ ko xam war ko bayyi xel way tam bokku na ci ak yi war ci sa digënté ak sa dekkendo bi nga xamné yena bokk pass pass moy ngay tib tib bu rafet ngay am mepp mu rafet ci jëmmam moy day dugg ci liñ waxal rek bul ko yakal dara waye tam bokku na ci ak yi moy ngay muñ ay lorom ta bañ koy lor yow lor yi joge ci mom muñ ko ta yalla tax waye yow bul ko lor lor gi nak liñ souligner fi legi da fi dugg deuk ko soufey deuk ci bardas wala mu deuk ci amnegum ñax ngay jol joli rek diko xagn permis budé ñun fi ñu deuké di Touba nga xagn ko juma ju tedd ji dootu ko gis xagn ko ay privilèges yu bari ah yalla ay maye waye nañu so touti ñi nga xamni ay neew di doole lañu non itam bokku na ci akki de kendo moy ñu rafetal lepp luñu def ak ñom waye budé dekkendo bi nga xamné du dekkendo deret du dekkendo diiné mi ngi ci benen walla koké nak mom dafa jaado rafetal bul dugg ci pass passam mom mukk diko xass wala diko ngañni bu koy won niko mukk ma la gën waye tam bu ko won mukk niko nit ku soufé nga nit ku jappul ci dara nga lakum dinikum wal yadin yalla xam ki bax moy baxale yalla jubale moy jubal kuko neex te bis bami até moy xol kuko neex mu dugal la fele di aljanna ndax moko mom koku rafetal bu baxa baxa bax sa digenté ak mom bul ko won mukk niko mala gën wala li ngay jaamu baxut wala sun yalla ji ñu solo sun diine ji ñu top mo gën ji nga nek lolé du sa ciir yow rafetal ku ndekendo li ci gën ta yalla ji moy rafetal li ci gën moy di dimbalante li ci gën moy di labirenté dekkendo rafetone de mbokk yi waxna ko legi rafetone ba ñaar ñu dekk ku ne da nga joggé sa dekkum mam rek ñew muju dekk boole len dan na rafet ba dan nan sekk ay tuddi dom ak mayentay soxna lele nga dem ci dekk village yi di nga yexa xam lol ni bay diok bay di mi duñ ay bokk ndax jaxaso guñ jaxaso ñoñe dendegam doonuñu pratiquer diine sax xaxi xatan waye amul nañ xaxi dekkendo ci ak rafetal do nga ci war waye di sédalé seen alal diko bokk bu sa dekkendo amé tawat nga diko sét ndax yoonenti bi lol kat musna ko arrivé ko xamni sa su nek da dan jël ay ndëg sarax ak yuban rek diko tek fi yoonenti bi jaar ba bis yoonenti bi xey gisul lolu mu laccé wa ana soxna si don jëf joju ñu xibaar ko ne dok dafa tawat yoonenti bi dem séti ko soxna sosé kérok la tuub dugg ci l'islam lolu muy jangat bu reuy moy li mo wax légui fexel yow sop dekkno bul ko lor waye fexel muñ ay loram yu joge ci joge ci mom ndax yalla kat dafa binte yamalawul te xel yeb tolawul comme yow am nga capacité ñaan nga yalla do ko lor lor yu joge ci momat muñ ko boko muñe muñ ga rafet yalla dina la ko fay kon mbok yi dekkendo yatuna lol dekkendo agna ci ba ci dekk biñ dekk day rombu dekk bi day genn dekk bi day dugg ci rew yi suñu ginnaw nimako jundje legi guerre day am ci dekk yi ñu wër économie bi da fay taxaw legi ñoñu ñun buñu kula croiseré bara rek ne suñu yonne ku ci ah bu crise amé dañ koy yegg de kon suñu ay dekkando lañ
bu ñu nekkee ci jàmm ñun dañ ko yëg de kun sañ ay dëkkandoo lañ. Kon dëkkandoo lu yaatu la, dëkkandoo lu yaatu la, waaye itam lu mat a sàmm la, lu mat a rafetal la jëm ci seen diggante. Léegi-léegi nga gis dëkkandoo yoo xam ni seenu noonoo day àgg ci ba demante ci yoon, waawaaw di yéeg ko wàcc, ana lu ko fi jar. Te ñun ñëpp ñuy ay julit war a nosu ci guum ak yàlla gi rek jàpp ci, di rafetal suñu ay jëf, di dimbalante, di bañ di yàqande comme niñ ko waxee ci ndortali. Kon nañu xam ni ab kóllare la boo xam ne borom bi subhanahu wa taala dañu koy laaj de. Waaw, sa dëkkandoo bee nga dëkkaloon ana nan nga doon sàmmee ak xam sa diggante ak moom, naka nga doon jëflante ak moom, ndax ku muccoon ci sa ay lor la, ndax ku muccoon ci sa doole la, ndax ku nangam la woon, ndax ku nangam la woon. Boobee nag yàlla nañu fekk ñu bokk ci ñi nga xam ne yàlla suñu borom kattadal la ba suñu ay dëkkandoo ñu bañ leen a teg benn fitna. Kon mbokk yi, nañu xam ne adduna bi dafa xat, tey jullit fu nekk bennoo rek ka leen war, naka jamaatu rahma, mbooloo mooy doole, ak na ci dayob mbooloo, jullit mbooloo sax mooy ëpp doole fuuf jullit ki beru. Kon jullit yi mbooloo nekk benn, buñ xam mbigum borom bi ak mbigum yonent bi nga xam ni bu sañoon ummam bépp nekk wenn say, bu sañoon jullit ñëpp nekk wenn say, àndandoo rek ci njubuk yàlla gi nga xam ni moo di ak njub. Kon bokk jullit bi ñuy dégloo, bu dee amoon nga benn ñagas-ñagas sa digganteeg sa dëkkandoom deret bul am rëy mukk, woo ko ngeen waxtaan ba retrouver seen jàmm ja ngeen nekk woon,